ko nyati tang jatari purisa yukani at tapulisa pukala esa pakawato sa wakasang ko unayo pa unayo tak kinayo anjali karaniyo ano tarang punya kitang lokat sati yantun nimitang awamang kalanja yoja manapo sakuna sa sato bapaka oto sopinang akantang sangkanu paben na binasamento yato ang pagkini aliyan.